tipe pelunggu senamian sak masih begawian ele embil cubu sila pirngan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak filia bajulu Mandalika budaya Lombok.